0: au warra hubiana
1: le tsaina man warra man
0: bunna o ka itsiba ka bore
1: le belala go di mo ka thaba se tela tuman a bone mo bone go di mo ka thaba na mabone kole ya mahipi ke se ba ka bore no tsama ka kole ya mahipi 17 mabone man
0: dipili le morao

Oko to che nu kota no yiwi anu mi bade me. O wi anu mi yonu ne bo yon jijo. O bade me che yon jijo kakaka bo fa mi che la bi yon kafu. E si me kaka bo le tun yanu beto e. Ba me che la bi yon kafu ibo ro beto me la bi yon jijo me yinu mori. O bi le re yin ten kwa bo de dan dan dan. Aya imo che we ga no yi Veronica ye de me. O Veronica ye nyonu ne bo yon dekwe. O ye de me che yon wangpe do do do bo hakba che la bi yon jina. E de o bo te cho bo le tun perezi yi. Bo kamara di la non fari bo ra huli vu ti dingbe yo. Dekpe me hino mori. O gise yi ten kon ro yo kwa kokoko. O hori ye wa yi ho. A yi ha me ho manon fa. O hori ye wa yi lu. O ho. O wangin yi ho man yi mo. O wa yin ehun donu iyanu mi omo un ko je hun donu Veronica. O wa yin ehun donu ye de me che mo hun ro po je hun le donu bade me. Bo jijo hori eru de, bo de pe hori eru fi, onu kun je no hwere ahi were were. Mo iyanu mi na da bojo Veronica doa, toto o ye de me yen kana do bojo bade me doa egolo. Bo hun babo fulu. Bahun baba fulu bayi je ko sege we no ho sege oji je ko sege we no ho sege ohun je ko sege we no ho sege ru yo pole yi tin tin un wa fulu sese alo.